Duyên nga chi dirin phra chupat pe programi chirpo media wevi ka nga chai sa akashwani kargili kana zirinut waxpo khabare thosonsuk kasata purgi khabarun la nyan mazat.

0: Piyatini sattab zache si sirka gun chi chi rigyo teno kazuk si yangata zat kusha si sirka rigyo teno chimol nole.
1: Kasi nubi taa dang diriya ston lewe chigi ston tok samala nyara chun chigi nono nole yale. Pechona taa dang diriya chaa sonma taa tarung ma puita no yale. Tarung gyokpa jaka chigi durung puchi ma no teka na puita nang rang rang soso taa labu gajar taa tamnyung sangma rang rang badon na duste badon na kazu esam gajar boru na saa serpok chigi tang sa tene yang gajar len chigi tang che yang onna chun chigi bora no nole yale. Tene kachi sotbaan yotkane sotbaan na yang demol demol choste bora no. Labu babu kuna yang tangkane yot sotbaan yotkane sotbaan na bora no sotbaan metkane yang sadong duste tena yang demol choste pit mit piche choste chigna chi thukma chuga demol choste bora no.
0: Ladaq spukhe tena sacha thumpek tangmek tene yang atat guni namza guna ngata lipki ngata song tena paonu ju. Kya gari khak guna ngata tup chos guna ngata soso lus songpa tewe kane sotme rik zinda yang atat khazi sirik zinda tesam shi ngata thoba manu paonu ju. Jimbat mamang pe tene rang rang bos ngata zaten paonu ju. Tus mang pe fe sadong badong cho guni namze nena tus mang pe fe borche si yang sotme rik spo tene nga kao kao ngata mang che tene tus mang pe fe ngata bor nga cha si skap siyo tena gomi.
1: Kasa ino nana teta tar guni pe fe tena sadona zo borkane sadona ta pe chik tores ton gula yang buri nalde mo cho sel gyan se ton mo cho se nang tong da bor na yale banji tu pe tene yang chongkane yang chongste banji ne pin chik na chongste nono nole ya pushol mi chu chel demo choste yang kha cha mi chu che chu cha mi chu chel demo choste piano yale chu li ku shu ban yang dak sa ta nu de deli sha won ta drung de chi ja kha chi no gore mene pa wa man oyale tene shi piti na tang ste ku shu yang aware na tum ste len chi sal pa tene de pa to la yang chu len chi sal che yang te ol demo choste choste tene piti gun bor te na ma to no ang ma bora ma ta ma ma bora bor na tene thop sa se bor pa tene de ma lu du no me na bor te yang che chi ko zu sop sop cha yale ene ma tang mena bona tang mena bona ko chak la cha chi jik pa eno ta nga tang ta ro hi mo jal de mo ja bona ma ne thore speed mar ja abril zu kwal de mo lu du no na le
0: kasa ta da sang ta ton nas gun ang te nga ta la ga nen cha te no pon ju te ne su si nga ta thak che si sir ka nga ta jang su ngan pe che su yo che su zu nga ta za de no pon ju ta su ya nga ta te gun ta she ni tus kun ni sa ni pe nga ta bor za de no ju ta te gun nga ta bor chi chi sir ka gun ga ga ju nga ta sa min da min da nga ta cha la nga ta sal te no ju te ne ngan ma in ne pa zo te zo su ngata porche se cerca ando bolu ju tatte gun ngata la ga nen testing na timbat pani yang kazup cerca re ka bora za chesi yang thap jo denok manna den ngata panguni na boryo na te un kha beste na te bina sabelik sonte chaste den ngata jikche sing ngata jigri ngata yong ko te gun yang ngata porche se cerca gun kazu re yong ten ole
1: tatte o daksa no no le yale te am shi ran ta dun han me zokta to na yo dang me kya pano no daksa te am shi badang ma badano pa yale yot kan gun tal demo choste na berele na borche jale kha kalak tangste yang mang se dam chaneni dam sonte che chi phik mazu go cha ma chu nani te wang che chi ru che se chi pa yong du gino nale ya tene shi u palasti gune na che chi bor te na yang atal de mo che ste sabilize mi cha che chos chos del de mo che ste pu cha che chos de bona te sa ma de mo che se jang pas kala lu du na nale
0: kasa da sang da sound ne no pon ju ten sound gunang ngata yang yong cha che ni tu zu ni pe da ru ste sak thap ngata zan ra pon ju ka du spika te gun sound gun ngata sak thap za che yang ata tu che si zawo no ta yo che ni tus gun na yang ata tap ste jimbat pa mong pe te ngata men to kun si ngata jisme pe su ngata te ka na yang yongo spel cha si ngata skap su te no ti chir ka gun ka su che to
1: na son gun thare na gun ta dang dire su su kui sal sar te no le su su ta so te sar che no dang dang dire su su ta tro so te nga no ya le te te ne chos de nga ste de mo chos de son kharang bor te pe ta chos kharang bor te te ne yang la lu kharang yang ste son la yang galari bor te te ne pe ta chos la te zan izu po chap chos bor te na tene o tuzo cha izuk cha no
0: sa chot me riks jimba tomang pe ngata lagin za tene ngol jo ta ngata sa chot me nang na spe na tene gobi ban gobi tene zola ful gobi ya tene zola broccoli ngata yo tene ngol jo ta te gun an mai na tene ngata jimba tomang pe te gun ngata sa dong ba dong su ni na ngata cha su su ngata za teng bor che si yang cirka yong du ba te gun da sa ngata me mang jimba ba guni lagin zo za tene wa ka zu shi no ngol
1: ta sa tene na yi no no le chot ba na bor da da mo ya le man chon ma mang po chon kan guni man de mo che gobi chin te tap se thore ma khachina tik tap tang ba sa china tene giri chodbana chuk se chu sal tel demo chos de bor mane thore ban chuk bal demo lu se no no le yale bazar sama tene na bor te no yale tene te chodban me kan gune ta yang chong sang se no yale chong te no tene khachi yang nyun nyan bor che ngata za ga za bor che gune chu khier de na tang sel demo chos de bor nang tomo chos ka pe se bor nang ban chuk pa lu du le
0: thone loma gunang tene ngata kam chuk se or guni pya tene ngata mimang singbat da guni sakthap ngata zat du pang ju ta te gun ngata

0: sign board rik ya mod yut na ka to gari yong na ka to traffic ki jam cha na ka to ya ngate se horan ga chuk mal sa chi ga mal sa ni ka kol chen je kanun ya hospital ga mal sa ni ki yong chen je kanun di chok si she sun di chok mi ma sun lang ta sa ba cha sa yutin che zer bana mi pus kho thon yut bana lam chi ka dul ba yin et yashna phris gwin met bana kho mi pus di sign un thong bana kam sa kam hospital chi ka lep sin chuk je kan pur tax ba cha ya ngata mod chi anuk di chok la horan dik ta chin chuk yadi chokla nga ta rocks area ri gamal sa chiga ta rud yong mi rudwa yong mi mal sa ni ka nga ta sign board ji gomat du nga ta stats pa cha cha ka sa ni ngen kan kun nga te sang di chok mi mang suni rocks ba se ko nga di chok sun sa bi fralus ba cha ka sa ni ngi spera de ka jax se di ring akashwani kargil studio agra pe ming na ming bi un sakhet pe fiza ba no kon kanur nas kyo te in ko ka na fes pa se sakhet school ati so lek lep chu ket ngin ma za assalamu alaikum
1: wa alaikum sir
0: fiza ba no sag bas na la na yiri rin to chen wax na wax pin se diring akashwani kargil studio tu spin se skyo chas pa lo ju sri ma ju sakhet program ta nga ti de chok so nga ta nyok shi gyot ki akashwani kargil es ga chu program chi chona nga ti sakhet pik di program en kyon se ya ga bo mo bu sani anu sakhet last pune ambe bo lakshiz ri khons ben yut khani bo mon ya zindigi bekar madup pa rang mi se anu rang yonki rang lakpe ka rang rang ka me lang shipe phralux ba khani de bo mon ngates sakhet program istroli ka khons ngates tisu bing phralux ba ju dining zena fiza bono yari kana du ti ngates cha cha zin ki goma yare sakhet last bana ga chuk last ri ba chin ju sakhet chi chi ler zik yeres be ju bakhshis tazu
1: sab se pehla na ngates ya thoga nas was ta se nun tabaju de kana dun shnga ser gyab na nga cha chula chawa mati balang nor balang ja phi phila dun nar chawa tabaju ka yang dun nga cha yambo yambo chaz was nga ti cham shi nga ta nga cha ni culture phi solar ta se odya no nga cha chaz tabaju nga cha har chiz pu nga ta ga chuk shi mana tab na ka to nga ta mi chi sawal min du ju nga ti mehnat nas pera duk sar
0: bilkul mana de mumbas pizza bano ki ngates bana mishachi meze saju chana ngata daresi di sekhet las pune ambo ambo yadun masi namzan ngata argalin chi ju de chana ngata agriculture pan horticulture pan di allied department ngata rokshi milus pat pinju dare zedna di technology dor pen nok ngates ga chukla shi buk samna ga chuk yara na chi yona ya sekhet pikachi yara bu sik chi khorang tap na du ngata agriculture department grax se dun la tabiri ngata da sa saman yoti in marshes fiza ta ti sekhatika yere se nas kru tsok sum tabe de saju di nas kru ne ambo ambo da sa ngata de tsok so namzi gang lep so ju ki kola di nas pu kru ngata nginse ba se taba thon yoti mal sa mang ma ya di nas kru ne ambo ambo ngata ya brozere dun yanti yulen tabish nyok so ta ya yanti yulun yang nong ditur seta bi shmiyos po kam son seta ya ga tur jokh shika yres di sekatun lagetet
1: yo ju snal la na manas nal la ngati ata poni da mana nga tang pro yo tsena bro ta ben yo tsuk chul la mana thoga kro ta ben yo tsuk na sa ta ben yo tsuk de na kole kole ngati sa la mana qadir chi ma ba man queens pang se yar swa tap cha udun zelen ta ben yo tsuk daksan yang ata leg ni sum chi son sin ngati se qadir son se na sa tap cha ya kuran tapcha daksan chul langa chi bro taba ju bro tap se ngate du kana bro phe khon se thak se ngata bro phe man zumet la rin yo sar
0: marshis
1: khon se thak se ngaja zong zong ma
0: kas marshis man rdemo mul pin ne fiza banu ki dare si di nam zan yo ya yentes bro phe tsok sun ngate se ge ke tab de dare si di nam zan ngata bro zer na ya ngata sone ki dam zeste mere jung ngata gela zoste ka ser na tsok bas rin yo thaju chana yul momen di brun dare ngata ta ba tamam met ya sagat pan dis get pa tamam met di bru ya no ka tsok mehna chi bar gos pat nam ta bar gos pat chi bas ta bar gos pat dis kolaj mo shas
1: ka sa ju mehna na ngata mehna chi bas az ya chi thon se dombek thon se men ngata ga su che in ngata zar cha thon chi chamet sar
0: mesha
1: ne filangate nas pushnga sena sus mulak tapchin jin khachiga sus bro tapchin jin khachiga degana debro lashnga sena daksan shnga se poro ta tangchin khwasna mana poro ta hamesha kho ta mar gushin
0: kasa ya ya
1: poro ta tangchin degana kho cho sas pruk se cho asan chin mehnat to khumo zyada od mana mehnat ba mar gusho dyan un ngati nasun daksan chok shnga sena ngates six pruk sene chok khuyu ta zo zo chin zo sene duba ngen chamet brosna poro ta tangcha ju degana cho asan cha degana ngate dur dur se chanta se phyare mehnat khomo ju pena jina yo tu la khomo kam kam ngati daksan snal la nama khomo ta beno ju de na na ban so man kole kole na dwa mata daksan na ya rin che hisab na ngachir khomo ta ba ju mana phel la khomo ni bro tap se odya mehnat